0: kwanza unyo kwenye gari la boka.
1: Okay.
0: Unyo kwenye gari la boka.
2: Ay ay ay maja maja ay ay ay ay.
1: Mutene boka kuma kolandi padida. Awas kina molo chira uto kubukunzi bulugar.
3: Pera. Mari ama machigane kwa liko kwa nono sutemba na aos.
1: Pera. Un soldero di purmera kilas. Un soldero di purmera.